ngilale ngikhathazekile ngayisona kodwa uma ngabe ngivuka ekuseni ngivuka nginokuhlela bengilokhu ngiyibuza ukuthi yini eyenza ukuthi la bantu bethi baqedile ngami kodwa ngivuka ekuseni nginenjabulo nesebeyitshela ukuthi angeke ize ngivuke yibona abangibona kuqala wayi-introduce ujesu ofika ekuseni eletha injabulo bayekela abantu liyekela usizi lukuhle ebusuku ziyekela iy'nhlungu yikuhle ebusuku kodwa ekuseni uzoyithola injabulo ujesu wethu uyinjabulo.

0: eletsa go nna eng? Tore ga go ile le eng ha o gola?
1: Ke le eletsa go nna sister Miri le go tswahawa ke biki ke counselor. Ke dire ke se go berka go bona ke biki counselor. En ba tlala go bereka
0: o di amadi
1: ke di amadi ke ka gela ke soro ga bonne le hare
0: ya nna ho tsena mo sekolo mo no di tsala tsa go ele le bomang
1: tsala tsa me re e prosine e le dula mo go mo mo bangile mo hela go tsoha wa le mo le le yo ra ra ra makgone yo sister o
0: okay le ludi ha eng
1: le stoutinya na mose go ga motsuku ka bolotsa
0: wa le shona
1: that ke gore tsona he ba re jana o mo o ka botsong a go a kgile ka sengwanya e yena sekolo se tswa ha go pala masikare se se a sekolo se le se go tlo go tsara sara mo komele seo go gela motsoko mo godimo ga setlhare e be itlwa e dula e ntate kgang ko tle re ko morago e be epa gologe e tle go kgaogana ya gae mme ke gore nna le ene frosene lehe na le kanse hela ga matitšhere ba sa ene dikwalo go adisa ko gae e ne a re go setiwa kore ga he nako nngwe ga sekolo se tswa he o ena dikwalo tsa gago kore tse wa go di kgorogirang ko gae gore e di ise ko gae mme ga ya go tsena kong ga ke re gore go letlala lehe sa itse bo marotho lejalo jo bo besiwe mo piteng ke jo ko ditoropong se sa boitse ke gore hisa dikwalo ya go dipa ga e ka itlhala apetswe dijo tsa sekoko ebile le bitsa e re dijo tsa sekoko makarono kgotsa nna reise kurumolola sekotlo le sone se ngwana ntsha le karone e baakanya gore mosadi mogolo mo apela sekritlhalemoga jaanong nama ke yone ela le e palela go itse wala e kurumela sentle mme go tlwa ga e be nna le bostoutinyana ala yo ga ke itse gore e be ga kry-e le ya go batlang kose ga ke re go lwantlhe go le go batho ba tshwana ba le ba apela camerago
0: ya mo segokong
1: ee ga e sena go baya dikwalo ga go tsene ko segokong sa motsadimogolo ka go sediwang gone ga go kgola gore ga gone sepe mo dipitseng mme se itlhele sepe ke be hitlhela lona ka lo go mokgalake ga go lopagolola etse ke nna ke diang dilo tse ka go lopagolola le itlwaetse botata eo ka go lopagolola ge tla go tsenya legala mo teng ge go dula gala ka dikgokgotsoka he koba e timo go tswaga le bae lotsake e lopega nako e telele gape ga se tsamaye e tshware kwa lona ke ala tshona he ba hitsikhititsi mo lonakeng mme gologolo monate fela e sa bone sepe segolo e dia sese se siamang
0: jaanong jaaka o tswa mono o ile go berekela masistere o tla re o ithutile eng jaaka o berekela masistere
1: ga ke re ke le ke tswa mo gae ke setse sepe ke ile ka bona dithuto di le dintsi gone mo go bona gore go na le yo tsoetseng thata gantsi thata ke dula le ene o nthutile dithapelo di le dintsi mme ke ala gore ala dinthuta ka setustiri le sone setustiri ke ile go se ithutela gone gao ee go se bala le go se kwala
0: o santse o se bua
1: ya se bua bana ba me ba tlantheba re ke motustiri o montsho

0: siamme un pelilit exali obas perter anzana mo kalistele no afirba hala hala hala hala hala koma khana hala ya
1: bolo gore ne o tla gae ama nkwalela re bo mabariki ke gae ele gore ke nna go tsi ke bisle tlo gore ke tsama le ba gore go Johannesburg
2: he ba tu
1: re bo tsentse ba go du na ke ke planetsa no gore ya me ke tsama le bo go Johannesburg tena ha re bo mabariki ke gae o ka bo bula nne ke be ke bulela la makho o bare nya go sia ke ka gae o e Hey, ke le go tsena mo dipogong tse di boitsaga. O mang matsatsi le letsatsi. Tsatsi le letsatsi. Gape e neng bo bone motho le mogolo mo go go tsenong le mma. Ba tla go dula hela hala ba e bone le dutse go. Ba dula ba e naya dipuo tse di. Ba ema hela. Ba go senka ditshutshwa abana ba ga maria ba tla ba ithwala jaanong na dikeledi tseno ka di elang lela mo go kristene ke batho ba ba setere nna ga re ke fele o tsamaye be e belaga go e sena go belega le gone e setlhwa ka dipuo le ene mmako ka dodo le ene obile ba helegile le mma ba nkgotlha ka dipuo ke e gate ke ruri nka eta ka tswana e tla re go sia ke tla siela ruri mme e rile ko morago ba ba kokobela dipuo tse di ditswala ga e le gore ba ikgauntse ga ba sa ikgaune ee ga ba sa ikgaunya go monatela la ba ka isa ganong go letse ke tla kgwala mo selelong ke le go tswa ka godisa ngwana e re ko morago mosejane ke nyalwa
2: mme nako eo a e le selo se se tlwaelesegileng mo motseng
1: sa go bela sa go bona bana ata ka re le le sebe se se boitshaga le tsona e tshaba batho
2: ke re o itshuba o sa bake go bona
1: ee o dula a laa gaeyang ko a gope kore go ya gameko ga e le ditswaela nako e lagile ko hostor sa gae se gose gone ao ke tswaela gawa ke aga ga go mogo kalista ga bone ntlo a bone le legoa etswaa gongwe ke a go itlhala ene gore mmaago a mo seka ka tsedi dipuo ke re ke a kwara mago mo go ntamone le ene ke a go tlhela e le gore le ene wa sekiwa ke mmaagwe ebile nako nngwe na ka baka ipotsa gore a re ru batho ba ke bo mma ba tsona ge motheala batho ba ba itseile ba ba e godisa
2: mme mma o tla re mo botshelong o ithutile eng sa botlhokwa se o ka batlang bana ba gago dikogolo tsa gago ba ka se itse
1: selo sa botlhokwa ke tlotla mo bagolong hela se ke se bone se tlhokagala mo ngwaneng go gola ke tlotla mo bagolong ka gore tsona e godile e le bo mama le bo mma bohala botlhe ga o heta hela ale a go gwala re ka kwano ke ke re ntse le mere go kgala metsi ga nke ke o tsubuga o tsaya merela o gogela mogolo yo metsi go tsana go roma legaeng leng ga nke ke o heta o boroketsa o rongwa go menoga ngwe bile o tla go gadilekela gone go tswaa ko re aka go gadilekela ka ne ke gore go laletsa ko go bone a tsane mayo letsatsi ke la bantho ma ba mpha dile ke re dilepedi so nne lo se ke go e haileng e bola e godile e godile mo lumeme batsadi ba le strem me gologolo monate

0: piano ruru a tsene e berekile di le banyenyane masi o nkirele a morwene o na le masimo le mantsintsi ko molapong ko nageng ke gore go lengwa ko molapong e mo teng ya go ntama tokote a go ntama tokote e tlhagola e be e roba me e roba e le ra rota tokote go tswana ke ka go bewa go mme bidi woma ga no mabele o ne bana ba a jala ko mo ko mo simo a motla perekile o tsoga furugo go lilihi ka food o sirani he le sa bona gore ya suke go le go le monate ka gore ile le selo se se diwang le ga e yotlhe ile le selo sa le ga e yotlhe tsimo ile le selo sa botlhokwa mo motswaneng mo nakong ya gompieno ga go goroge ga gore masimo a ka nna gone ke go senyegelwa fela ka gore nako e nngwe ba bale ba re ba itekateka ba le ba kry-a fela sekate
1: mathata ke eng
0: mathata ke motho wa gompieno ntse ka go sele ee kare bana ba gompieno ba ntse ka go sele la lena la re ke sena go kampela ke a ga ke bikelemo gore ngwaga moo ka ote masimo o lesesekele tlhomile mmedi a ke tsoga ba tlile go roba ba bolatlhelagatse gape o seogelele
1: ka bomo
0: ee gompieno ga gona dilo tseo tsa boitata ba tshwana tseo le bommama ga dio e dieletsa fela mme ga dio gore o ka dira jalo botshelone ga lo le motshedi le ngwana ga motswana nna le kotla nna le kotla mo mongwe le mongwe la bona ditsela tsa gago di bulega e rile ga a re go bale le mosa sena go tlhokagala bana ba le ba le banyenyane re ba se ba simolo sekolo ka botsa modimo gore jaanong ke gore go tshwa ke simololo a kae bana ke ba ga ba tsene sekolo banyenyane le nna ga ke a rutega gore ke ka diga mebereko e e rileng mme modimo a la kwa thata potso yame bana ba simolola sekolo ba se tsena batswale ee ga tlhokagala ba le dimosedi le sesupo ba le ba tsena sekolo mme gape ba le ba se tsena ko commastar ka be ke ipotsa gore anka ba ntsha ko commastar ke be ke tlhaelela ba le ba se tapa go tswa mo ka tuture go ya commastar ba se tsena ko cententro ke be ke ba tlogela ela ba se tsena baba monuna mongwe mme e le le tsala ya gara bone a ba a nthare ga nka ke yanatla go tsholetsa bana ke reng yao ka notla go ba tsholetsa a re go kgakala gape o thata mo maregedi mo dipuleng mme rere ge monone o lanthusa yone lanthusa jaanong e le ka ntlha ya gone go na le kotla mo mongwe le mongwe kotla ke mpho e e tong go diela mogolo
1: mošong wa gompieno moretse ke jaaka re digela thulagang ya rona ya re tswa botlhaba jaaka re ile ra nna le mmago Balde mo segompieno a bua ka botshelo jwa gagwe le tse o di ithutileng mo botshelong ke dumela fa le wena o ile wa itsela sengwe go tswa mo botshelong jwa gagwe a re bo gape re kopantshiwe nna ke bidiwa sešupo a re nat ke re kagiso

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

Moretsi Melodi e mentlentle jalo re fiwle ke Vusi Matlhasela fa fitleng a re weeping le silang mabele. E nngwe moretsi pina ile ya gana be ke re e-e ntlo ke go fe silang mabele, Molodi o leng gore ke utse fa o ile wa opela le o.

Presi sethakga sa mmino Abdullah Ibrahim yo e leng gore maloba o ipoeletse jalo kwa badumeng o fetile fa a re Manenberg Melody e mentlentle moreetse melodi e e leng gore ile ya nna jalo le kakanyetso e ntsi fa o tlhamiwa. Yo o latelang ke Sebongile Khumalo ene wa feta fa a re Mountain Shades mo morago moreetse ke tla go nna molodi ka Mutlami le mo opedi Hugh Masekela fa feta are hunger.

Prese ke ijaka motlhamele mopedi a Huma Sekela a wetsa jalo fa are tlala hanga moretsa opela jalo ke mathata a ileng gore a itibaganye le setšhaba sa rona Sibongile Khumalo ene o ne a feta fa are Mountain Shades moretsi lena no la rona le tla kwa bokhutlong ure ya rona ya fela a ke go leboge wena moretsi wa maemo a ko godimo yo leng gore o tlhopa TYSFM nako engwe le engwe go ka nna jalo mo mpati wa gago go fitlhela re kopana gape moretsi a ke o sa itse sentle ka bokane deyer fa ene a re kgalagadi sala sentle

If forever has a name, Moretsu Wame, a gona le sengwe se se sa heleng, me jaaka o bona ba ba tlhamang dipina ba gora ba re, if forever has a name, gore ha go hela o ka bua gore go hedile go ntse jang, go ka ntlhang go hela go ne go na le lorato le tlotla le gotlhe Moretsu Wame kere. Ke lorato Moretsu Wame kere nakongwe ga o dutse o le motho jana o utlwe kete maikutlo ga ikutlwe sentle. Ke go bolla moretsi wa me kere reetsa pina tse di iketlileng jaano se ko a reetsela dikitara magoko a sekgo lone o a utlwe ga a ko godimo ga o nnete dictionary ga o tlhoke dictionary moretsi wa me o reetsela gore motlhami a reng o batla goreng ka gore yotlhe mo botshelo moretsi wa me we are going through the most mo mongwe o nna le se se se mo khidiang di le dintsi tse o sa di tlhaloganyeng moretsi wa me ke re mme santse o gopolela thata tsa playlist ya gago moretsi wa me o reetse dipina tse o itseng gore di go sologela molemo moretsi wa me love the universal language ke raya kere moretsi wa me o kgona go rata motho o sa mo itse o sa itse gore o tswa kae lo kopana gongwe le ga e le hela ga mo storong kgotsana mo service stationeng lo shebana hela jana

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

0: NanPost, we deliver more.
1: Post finiki in.
2: Post finiki le pata la dikadimo tse dinnye. Ibile le wela ka fa tlatse ga Namibia Post Limited. Se se ra gore le tsamaisiwa ke NanPost ka botlalo. Postfini e thailwe jaaka karolo ya ditirelo tsa NanPost go thusa ka tsa madi go dira gore dikadimo di tsamaisiwa ka maikarabelo go fitlhelela mmaraka o o sa dirisiweng sentle. Motheo wa rona ke go thusa baagi ba Namibia ka dikadimo segolo ba gantsi ba sa kgoneng go dirisa dibanka kgotsana ba ba sa kgoneng go di dirisa sentle.
1: O buile ka go akaretsa bathong mo go tsa madi. Ke eng fa Postfin e itebaganya thata le setšhaba segolobogolo jaaka bagodi?
2: Batho ba le bantsi ba ba amogelang phenšene le ba ba amogelang madi a a kwa tlhatse gantsi ga ba akarediwe mo thulaganyong eno, segolo mo thulaganyong ya tiriso ya madi. Le fa ba santse ba tsweletse go itlamela le go tlamela ba malapa a bone. Bontsi jwa batho ba ba amogelang phenšene ba thusa go godisa ditlogolwana tsa bone, go tsamaisa dikgwebo tse dinnye kgotsa na go thusa mo malapeng a bone. Ha Postfin re dumela gore dingwaga ga di a tshwanela go thibela motho go bona thuso ya madi. Batho ba ba amogelang madi a phenšene ba amogela madi a tlhomameng a kgwedi le kgwedi. Le fa dikadimo di neelwa ka tsela e e nang le maikarabelo le mo tekanyetsong e e kgonagalang, di ka thusa go tlamela ka dilo tse di tlhokegang le go tokafatsa boleng jwa botshelo. Maikalelo a rona ga se go gatelela batho ba ba amogelang phenšene, mme ke go ba ema nokeng ka go ba tlamela ka tsela e e siameng, e e bonalang le e e tlhotlha e kwa tlhatse ya go adima madi a tla ba thusang go tswelela go ikemela le go itshireletsa mo go tsa madi.
1: Ke bo mang ba ba tshwanetseng go dira kopo ya kadimo ya madi a Postfin?
2: Go na le ditlhopha di le tharo tsa konokono tse di tshwanetseng go dira kopo. Batho ba ba thapilweng ba ba amogelang madi a kgwedi le kgwedi, mme ba wela ko tlhatse ga ditlhokego tsa rona tsa madi. Le batho ba ba amogelang madi a dithuso a Namibia. Seno se akaretsa ba ba amogelang madi a bone a phenšene go ya ka NanPost le GIPF, batho ba bidiwa gote ke di war veterans, le ba ba amogelang madi a batho ka bogole. Ba dira dikopo ba ba ntseng jalo ba tshwanetse go amogela phenšene ya bone ya kgwedi le kgwedi kgotsa madi a thuso ka NanPost. Go nna le motswedi wa letseno o tlhomameng le o ikanyegang go letlelela Postfin go sekaseka ka boikarabelo gore a go a kgonega go duela madi a lekaneng a dikadimo.
1: Batho ba le bantsi ba ba amogelang pension ba tshwenyegile ka makwalo a ba tshwanetseng go a tlisa fa ba tla go dira kopo.
2: Batho ba ba amogelang pension ba tlhoka fela ditlankana di le tharo. O mang wa bone wa Namibia, NanPost smart card ya bone e netefatsang gore pension ya bone kgotsa thuso e duelwa go ya ka NanPost. Sa bofelo ke health passport go raya gore karata ya kokelo. Seno se tlhokega go netefatsa insurance ya botshelo jwa sekoloto. Mo bathong ba ba sa amogeleng phenšene dilo di farologanya hale le hale. Bone ba tshwanetse go ntsha statement sa banka sa dikgwedi di le thataro tse di fetileng, bosupi jwa letseno le bosupi jwa lefelo la bonno.
1: Tota-tota insurance ya botshelo ya sekoloto ke eng?
2: Ke potso ya konokono eo. Insurance ya botshelo ke sekoloto se se teng go sireletsa moreki le ba lelapa la gagwe. Fa o ka direga sengwe se sa tlwaelesegang mme moreki a sa tlhole a le mo botshelong ka ntlha ya leso, insurance le gone e duela madi a saletseng kwa morago gore kadimo e seka ya nna morwalo gongwe mokgoleo wa ba ba setseng kwa morago. gape insurance eno e duelela lelapa la gagwe madi a a rileng.
1: Batho ba ya kae go ya go dira kopo?
2: Batho ba kgona go etela moemedi mongwe le mongwe wa Postfin kwa Nampostu e gaufi le bone. Re mo mafelong a Nampostu a le masome a mararo le robongwe mo Namibia ka bophara. Gape re na le mobile van e e nang le setlhopha sa baemedi ba ba kgweetsang go relela Namibia ka bophara ngwaga otlhe. Malatsi le mafelo a tla etelwang a itsisiwa pele ga setlhopha sa rona se simolola ka loeto la sone.
1: Mafoko a gago

go gwetsa o nyelela o bo gote ga nnela ruri mo botshelong mme fela ga o le mo lefoko la modimo o tla nnela ruri ka go bona ga o huduga mo lefatsheng o bo o ya gape ko bogosing jo bo sa khutleng o bo gora gore ga o motlhang ka go tswa go ya kwa legodimong o ntse o ranagela o rana kgololesego kgololesego e tla nnela ruri mo go wena gobane o dule mo botlhankeng o ntse o lea mme fela yo o ganna mo botlhankeng ga ke tla ba bona kgololesego amen.

ka conservancy e re ne sa tlhaloganye re conservancy go tewa eng ne ka ntse dilonyana tse re ne sa le re di dirile o sa re di eletsa gore di bidirwa mo mokaleng eng le ntlhaengwe ya conservancy ka re ka re ne simolotse ka teng jaanong ka gore batla go e tlhatswa kgang ya conservancy gore ga gote conservancy go tewa eng togo ga ka ka batlisa dibatana e le goreng di tlatla go ja leruo la rona e se bana tse tlhalosa ko gore go nna le megopolo ye harologanyeng gore ga go te conservancy go tewa go tlisiwa bo ditau le bo mang le bo mang nnyaa ga nka ka ga tlisiwa dibatana se di tshwana le tsewa ka gore di tlile go na le conflict le batho ba ba ruileng dipholo a kry-a dipodi dinku dikgomo le dikoko le dilo tse dingwe so ba tlile go itlhatlhwa sentle gore tota ga go ntse jaana ke meruta ya diphologolo tse di feng tse di tlisiwang mabaka a teng a tswa a tlhalosiwa gore ke eng go akanyiwa gore go tlisiwe diphologolo tsewa ka bana ba ronano diphologolo di setse di ilwe e sentse le rona re na le seabe mo teng re le bagolo ntieno ga o bua ka ga phuti ngwana o ipotsa gore gate phuti ke eng ga go bua ka ga tshepe ngwana o ipotsa gore tshepe ke eng ke bolwetse ba di bonang ala mo di-TV jalo jalo mme kgang ya teng ga ba fetsa go e tlhalosa ke ga ba re bolela ba re no a re ya go itsise setšhaba re betla re boela ko meeting ya bobedi ko re tlile go sa

ke mo mo sadi mo golo a ile nga mo la tla fase a titinga la piana a wa fase ka se fahlego gore a se ka bona le sia haleswa ke mo go neng wa tswa lentswele le golo la goa la re hagara hagara tadi wa kanka ye ya ba mo sadi wa tadi ma bona sidi ba se mapodi se bonati ho a ile nga ile a titima ha ba bina se fela se reng ka hlahla thela feleleng ke sena modimo ke sena tshepo ke tsietse ke dintho tsa go fela.

If forever has a name moretsi wa me a gona le sengwe se se sa healing me ja ka o bona ba ba tlhama dipina ba gora ba re if forever has a name gore ha go hela o ka bua gore go hedile go ntse jang go ka ntlhang go hela gone go nale lorato le tlotla le gotlhe moretsi wa me kere ke lorato moretsi wa me kere na kongwe ha o dutse o le motho jana o kwe ke tema ikutlwa ga ga ikutlwe sentle ke go bolla moretsi wa me kere reetsa pina tse di ikekileng jaanong se ko a reetsela dikitara magoko a sekgo lone wa utlwe ga a ko godimo ga o nnete dictionary ga o tlhoke dictionary moretsi wa me o reetsela gore motlhami a reng o batla goreng ka gore yotlhe mo botshelo moretsi wa me we are going through the most mo mongwe o nna le se se se mo khidiang di le dintsi tse o sa di tlhaloganyeng moretsi wa me ke re mme tshwantse o gopolela thata sa playlist.

iste ga go moretsi wa me o retse dipina tse o itseng gore di go sologela molemo moretsi wa me laugh the universal language ke ra ke re moretsi wa me o khona go rata motho sa moitse o sa itse gore o tswa kae lo kopana gongwe le ha ile hela ha mo storong kgotsa na mo service station lo sheba na hela gena o buitse gore sengwe si dihegile yana sone se wa ke eng moretsi wa me

batho ba rona he ba bolle gore nna ke ikuka yana na ke tsore o ikuka jang ke ja ka dintse moretso wa me so kere le ka gore ha o re o rata motho o mo kaele gore o mo rata jang o mo ratela eng moretso wa me tshwantse gona le there must be a reason ga o rate motho hela o mo rata jang hela hela go sena sepe sepe moretso wa me ke se ra gore ha o bona o rata motho o mo tlotlile. You are just giving the energy the person is giving you. I get moretso wa me. So motho go se nna yang wa se mo busetsa. Ha motho a sa go tlotla, ga lo kokana go tswana, ga go utlwa le sentle ga go bona ne sentle moretso wa me. Nna ke ha ke go sidile maikutlo ka pina tse di tlikile. O ha ke moretso wa me o na le mang? A o batla go nna hawa o ja eng, o nwa eng, me ha o khona ja ice cream moretso wa me, monate wa yone.